ti saka o liwa pani matante la vie sali li bonza metika kolela le la kango taranga yo moto na linga kayo na yo

ko emisa na bato te bamona kinga na moto. Ebanga ki atuna ngana pesa e ya noho. Umi kabina mabazo ho. Okomi okondonzo to pamba pamba on. Ngai mobali na yo, yo eteni nanga. Obabeli nga likambo, lisi yo na motema, na motema. Sukala ninga bolingo, kala ni akomi okende. Botu nani na yere, tina nini akumbi bisaka. Aba ya yara. Moti doka ni bako vana kana moninga ayoyoyo. Na fandane. Mobeko kani na simba ebate la bolingo. Na simba ngo, yeye wana, yeye sholi, yeye bibi, Amazone, Maria Rosa, Mama Bella, Mama Vivi, Mama Norse. Ogo tungi saka moto lo polangai.

0: nkiweke babama kinanya wa matata nisapang
1: chuma bama amanaka wana achuela ikontha unyawa matata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kucho wapiacha
2: vanova wakati ni wahale unyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vana na hekila nekesapa huiyo
1: nyenye wanu wako na hekila ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo adu teka tipitapi owira unyawa matata mahupu otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo bo mama naka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naraja potu aruhela asintu utuyoliani ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Ah, yonuke la, napi ache siana mwaraka.
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunga. Konta ijolia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinaya ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuwa mwaraka, vana naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala wira nesi yani.
1: Watu kale tuyopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka. Utanle mhokoroko, opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupwela kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwapenya, niyo yohapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokuluvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Weki kicherihe, waki kicherihe asumujia.
5: Ulang hupi wahore lo ukumi o provinsa yu Cap Delgado yi wanaka nishtututu oi kujo Mosambiki. Ihina wanko pitu kumacha orera yi provinsa yu Cap Delgado yi kakia chereya kani eni. E ministeri nuta fitimite kucho ukumi. Enditimihe hu ukumi.

0: ke weke ba ba ma ke na nya mo tatanisa pang
1: chomo ba mo amanaka wana a chuela ikontha unya wa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vana na hekila nekesapa huiyo
1: yenyo wanuwako na hekila ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanke kisiani
0: onyawa matata
1: ikweli matata ona naraja poto aruhela asintutu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la napi ache siana maraka
1: atumane kinapi ayolia yohi yochiva ni okaliheria na soni lamulia wikikechera ni wisunka kota icholia chiyo wati ukala na asintu tukamana kawano chungwania chahira piyeke sana ni chahito koteke sana
2: ikweli ni hano tara manana ore ra manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia utokoti hasana inama ihopa niolia chikina uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihivahane chona nara utumiri mikuki wala asufuria urapihia niorera ukunela sana choja wira chikale chomana
3: nyuga mwaraka vano na liaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uraniesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia ni wapenya, ni yo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimero kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
5: Ulang hupi wa hori lo ku mo province yo Cap Delgado i wanna ka institutu oi ku yo Mozambique i na won ko pitu ma chorera i province yo Cap Delgado e ka via chere ka ni eni e ministeri no ta fitimite ku chukumi e ditimi he hu ukumi